asukoye na baako de nokreni na eyenkyene ene ode suma no ye tosumi ensa no okuja nkyene ni nyina gunsunum enti enkra no so an contempt nokreni time enkra no koya omko yi abon fi nsunum na enkyene ni nyina nane ah aboya bomeka na boy kra de se de no yi enti oye na dwin se obe punish aboa no pa because se sa na wo ye se enkyene wa kohwia gunsu num na enkyene na ahono enti se ona se wo chi adwo enya ne ma bia mfa ma nko na ye sa na obe afie enti se wa fa ho adwen adwuma ne se obi ka se sika kokwa nkokwa sane a sane ma ne ma na bam ene wo hyehya sa wa cutting wo wo hyehya sa wa sa bebre do tu kama enye ne so ene wo di ja ne kwan se fa sa sa wa koma opinion smesi nsa sawa nso de mu nhye dan yedu sa na nso so esen adwimboni a ababo ani tirimu ntin ize na kwese ne emade bi jane kwanso onfa nko no se mu duo se mu nyedu adwimboni na abani tirimu te so odu nsu nu se opetri tewe na wo boni wura ne ka sometimes dan ayana emu bi yewu adwimboni ba etimu a sa yesu ba na ba esa afun ponko ya enti asawa no emu nyedu nenzo abuei eko petri tonsu imu ah ni rewo ha na nkraba ise wabo ne nenzo asan tonsu no mu no zo abuei wo ene obi hu pa na onza asawa emu nyedu de ba se tonsu mu emu ayidu wara asawa cutting wu emu nyedu be nya tonsu mu pe ni mu ayidu enti asawa ni hwe etonsu no mu sa na obotom enti na afi mu be yedu Womu yi abuwa ni fi stovu no sani tu ne chino se fako. Lukreni. Abuwa ni jenu hon jena paaa. Sanu huko dube bia. Ekazu wafu asawa ni nuru no. Nonuwa hesen ya asawa ni mwa ye du. Nenzo ni ure di ne chine se wade ko. Na wajini ma kakra. Huko duyo nonuwa mu say yes. Nediye ya me suwani ya ma nende ma suwani ya ma paaa. Na abuwa ni namu kwa ansuwa woko nwa nwa sin. Sadi ami ese mi jai because anwe ami an me kumi ho because ne me ya yiri ma chi pa de me ba wi ase nyina me so an ya me so an ya me mu odu bi sei da ne ne da ko yi wa kire me pa enti hono an no nya dwen sakra se sa suban no a wa fa no wa jai sa ni mu bitie wa adwuma yem num ne ade e duba bi a na ya fa ye ho adwen sa ye be di abro imu bitimi di abro pa bro fita ye di adwuma wura bro ye di awofo abro ye di we abro ye di sa ba wo be di abro no akodu breben because ne wudi na bro no so steady no hu se wo so di na bro ono so be fa no adwen enti wan hwe adakro ono so di an be bro di an so wan hwe ya mani be bre pa enti ke betimi asua bibia fita kra so ene adwuma wo ye ni ade enti ye hwe ni ye Waya yonko fomu, waya wariye mu, waya mpanatwe mu, niya saanye mani nina ya frumpon kwa semi bemu. Eni tiye bi bemu na broi, abro sembi bemu nu mni saanye mani ya manu. Emwa, niti bibinia, na ya kasa. Yvena sebiya, niye konu, yeni nye hune yifi se. Si jayi ni yebe jayi, ni ye jayi, beta, chense yebe di abro enye, di abro adakro. Anwe ya ube di unwa bro, wati asye. Yedi siya niye di aseda, ama Pepsodent Cavity Fighter Toothpaste se, wase, ye di dibia ya na sitche ni edu ya ni nkiti nkiti buru ni different particles ya kwa sheshe ya sinya sinya sintem inti ya mwenye sitche na ntuwasu tsebi ya nopani ya najuno saanwa ube henuna edio hao pane eba itimi mankamboni bi jina wenuma anase itimi masebi osene pro ana itimi ema osti anase na mniyo ya pa inti ya kanfu Pepsodent Charcoal ena Pepsodent Herbal Toothpaste no ama osefe numu edu chuse sanase Pepsodent Charcoal no wase eyi enkamboni ifiwe numu na fe ma sin fita yi nkikan wani nyina ifi ho e ma sin da ho san se de fluoride charcoal lemon mint and a zinc and aye and also we need herbs ho a Pepsodent herbal toothpaste no and also ye de green tea and herbal extract and aye se be ma sin chi nam na aye den na mfre me fi wonu mu ba no e be hwehwehwa ma bribia mfie duonum 25 years ni ani san chire chire pay amagana for amagana dental association proudly we recommend Pepsodent ama individual and abusua bia wasi ya kasa ibi ana wasi hawa na personi dentista Pepsodent nina di nkomo esi inu edi nkomo ya free to free number 0800 161 000

0: se ati na inspector enchire wono to asose
1: bono police command no jumadi ayadi ene epese timamfo ni nyina yare tumanim abranti ya oka no asemi one ne na hofo be miensa e ka no emo mo ye enan edada Christopher Awini se omo wo good anti omo ton anti abranti e koto good no etia omo ka 1.1 million Ghana cedi na etire sa ade ne enye good na se omo de nsa ahyebo ase agiske na we no be police asutri asema ye ke si wo brekum anti ye di omo nte ene ikonya baako eche no James Christian ikonya no eche no wanfi ena obobo din se Abraham omo group no ne yom leader ena enchi nso eka ho enti ye gusu aye pesa amrantie mi ensei enso na ya chi omudi omakujina emrano na ne eka ne se saadie ne ekoso wo empotem wo ye chi ne no ogitum se ye no kre se sa kon bo no onim hu bi oka hu bi enti krono no eko si wo drobo ena omoko dada no eji se eska no na osa eka etuso se omasa abo bi krono afiye mu omabo bi krono aje no 1.4 million Ghana cedis kan mo du ye ena omabo krono no bi nso odoma empotem wo enti sa krono no emse ekoso ewo sa empotem wo na ne ye ka chile tifo nyina ne se omo mu di sa edwa no omo mo mani ena ho se de be ya obi emfa omo nsa enko she bo ase na se omo nya ne sa ewo sa kwa ne so a omo ti sa ayi no kwa ne so a ena omo yi aso tri na anamampa bi e pese tu bi ano na ye tu na enyo macho
2: demokrata na amode ba abonten no eba amane ye se omo sa akodi ebin mu dwirim wo drobo 1.4 million Ghana cedi ano no ano so ye gold nsensem ana
1: eye syndicate eye group a osa krono na no mo bo mo ya na omo akope ade bi a ese gold nso enye gold na omo de adan gold na omo aji whisker obe krono na enye gold na omo de onsa shebo asanati
0: Eni ayi chief inspector inspector Thomas Akila ono ne kasadema buno mantam process adom no
3: na Brekum West mra shebadwani oho ye honorable Dixon Kwabena chire dua ono na bo modern akwako pao ye akotwa ahoma mu okra so abra akra so health center babo modern sc ye waiting room kama kama pao ha eno no beboa ma ye apomden hunsem ayarwe ani ayaresa atima koso ho kama kama kama pano honorable okasa odwumadie nase na okirimse obono modin bia ye de obetim bia se obetim aboa ma ayaresa papa ni ayarwe papa atima koso ewo mpotamu ho ba bia okirimse nkroto ma akoma akwa kese akakra ba duonu a ewo mpotamu mu nwotwede sesie ai obia ewo ayaresa bia kama kama ja wo yare nko de obetim aso mu no ba kitakita wa serbe ya wonto ananano monse edo enti we opa huntume encheri ugduwa ni chirem ewa adom enafe pruso hey, mkurum pruso chasa diebe sinu haya resabi anabeo hamu nche muwedi okunu numdiebe yewi enti encheri biwabe pa eno huntuma na etima abwa ama pomidin papa etima koso onabu teksi nchire dia
4: nanu ya yani ya kuraso main street ama contract se yemfa enkane ya double arm ye baakon she ha no ensa kronum finfini abontene so ina emfri ye mpantai so enkositia a enche kontrata no ebe she ne duma ase edo da nchanya ya ye procurement ebie enche mube hunu kontrata kwa asun kantanka ye kantanka school ho 6 unit classroom block enonso yedi eba abipi moso afi na ne kura kura no ye maternity no na no memze mwa mwashe ye action planner ya draw da hono ye nshise ye se ye waiting ye center na ya kanise ye maternity no so yedi aso ebe bofom nti na no maternity amoka anwasem no and also ewo yen krata na ye di hu duma se pan bia so and also ABC na ye di aboa ama ta so kantan kan afa en tuma pa efra a ye apie we kakra ye wo kuwe a ye beto pavement na se ya bon chance kakra se di e wi e bo nsu to na u free e bia ward e ko emergency ni adia nsuo to a wo mfa atiche mu a we de menyi ni se e projecta esun pi enti mo ka ya me ni DC mo se e di tripa mu e no so e ye ya dwene se e bi tu e ho anamo
3: Honorable Dixon Kwabena Kyerɛdua eye mrahye badwani de mama mfo abɛ obrekum atoye ne ne no tie no
0: Amana ne nsɛm yɛ kɔ Guinea mine mun kra to kyerɛ sɛ wɔn mɔ gu bɔla ma bɔla na baabe yɛ te sɛ mepɔ akɛse de kyerɛ sɛ ensu agu a ma ho makyin bɛ no mienu bre mu hɔ ɛna saa bɔla na adare mepɔ no edwiri yɛ sɛ yɛ yim yɛ kyerɛ sɛ agugu fie ahodoɔ so mprempren de yɛ bɔ amane yɛ kyerɛ sɛ nipa bɛ sɛ enum ni ekyire de o ma toya no monse do afoforo be se aduo no nsoso eprepre mu odin pa na dar es salam area ho ewo Guinea ahinkroko na krimu ena sa ayere ho sem yesi mprempren yesi wo mo mo kwako yi hwehwe nipa no ne dumja djuma ko ne military fo nyina aka ba kirimu a wo mo ehwehwe sa ankrofo no na yesi wo mo abobɔ so a beduru be anopa na wo twe no nkunu bre mu no na eso mko fa excavator enti excavator nsoso aba ya omugu so a ejuri juri enwura no ehwe se nipa da so hyase ana na maami bi o ne nsentwo fo kasa de o kyese ne mannum wo mo nyina na yi border yi akum wo mo ekɔ na Guinea onom prime minister Mamadou Ouriba ono so akodwuma die na se wo no wana so akɔ ba bi awere ho sem ne si ya wo hwe se enwumanfo betima ye adwuma na wo mo yi ade chɔ maka bola no ase na ba bi asem no ase no peni ba kɔ ho nom la si ni sila wo ne nsentwo fo di nkomo na wo kyese se de aban mu panifo si aba amane se bese nipa num na ewo no onde osusu se ebeboro sa na amrem wonom kura no a okasa na okye se body makomako edunwotwe na wo moyi a osusu ye se ebekosoro na abamun panimfo nkrata omudi piemontre so kra ansa na ye ba bewurade ma kire se nipa dunwotwe kra na oru asila eka ho asem no apegya afri ba bi e woru akwa kodi nipa bese duasa ye mprempre de ye se nipa duasa na ye yi omamu e de afri sa bola mepono a edwiri ye nu
3: Abusanya nyina sansem nsona nsamu adeba songo awia ise mantamu kase bodo hwere ba kobre myamfa ni nyina nsi asira kase enkoma wo a wutie yen ewo eye free 97.5 fm otechima master 104.3 fm brekum adoye 104.7 fm ewo doma afi high radio 103.1 ewo bechem Tuning Radio, Modern Ghana, Nobes Radio, and if you watch your Facebook, ARK, ARK 107.1 FM, Nyanko Pong, Onshira, Papa, Pasidaka, Sebeko, Ediama, Ishot, Ohema, Unyo, Facebook, Kama, Kama, Jokrama, Enzo Tremfidia, Nechise, Producer, Kache, Kwasia, Farine, San Semimu, Mindine, the Baman, Munyan, for Amana, so this year, Bununiba, Nana, Kwakuan, Pabin, Cheme, Dudu, Sika, for Meneng of Asia,
0: Akosia, Sewa, Ampa, for Brakatu.